0: Los umbalang daratang anye.
1: Ah,
0: angati foku ftiavko anao.
1: Wela nas gis fote o.
0: Los umbalang mamak fafanye.
1: Yeah,
0: e fangati foku ftiavko anao.
1: Marias volamene ke o.